0: jamumba, meeting pe yara. Namakinya go si mama jamagwa, mtaja patikani yara. Samakinya go si mama nyakwara gunda, namba simoloki. Samakinya go si me, ukija, namba simoloki. Samakinya go si mingura diambo,
1: katem na wajodulu ngani kia dulua. Nani winjo ma kisungu? Kiswahili winjo matin, kidogo tu.
0: Wewe ni nani? Na unataka nini upija? Ulikutana wapi nyakwaragunda?

Ganjeli. Banjo disi aya kor Ganjeli. Masama kadul bui mangongo. Opinion. Masama kadul. Masama kadul luguru gari kara. Christian. Maka. Otengong yogi uwi. Siaw. Siaw. Otengong kwalo thuma. Otengong yogi gikuo. Siaw. Siaw.

0: ma pedo da no e ma o e ni a be wa e ra o ti na be wa e mo ni indu ka ni a bi o to da la o o ni o li a bi o mo ti bi e na ngo na li bi na ka da la o
1: do li
0: ya ne ne ti e ra sa da la Yanin, the people were a son. Yawa, but we see more than a game.

0: ero ka bejo ka kata dwero wono kelo ngama gogo nitie kor gweng
1: don sene wonde wa mtambo
0: alai burgo don ni mosna mesa dam madame non e nyago